0: afele ajide o wa ti fe ta titani loni bi
1: jitani mata o
0: o fe sore dai ke dai ro ni
1: yes o se shaking dai ke dai ro ke
0: eleyi ma ko yoyo
1: o ko yoyo o tori pe mo fe mo alu gege bi eni to ko mi
0: yo si se se fun wa
1: ami o ati papa oro mi gba kin ta jita tori pe mo fe sadura fun gbugbu awon mo loke to wa leko patapata
0: o wa se ru adura to ma se fun won ka gbo
1: samuel
0: mhm
1: ama abito mi ni ama agbagba oke san arado ni won gbe bi baba re ni ti won ba ri ki won mo bi
0: be ni o paro
1: gbogbo eyan ma arado tin be le ko patapata atomo omu aran atomo alahorogun atomo oro ama ajase pelu omo esi atin be le ko patapata atawon jebu tin be le ko patapata olohun oba oni je ka bokun lo
0: ami ati eme papa
1: labe labe o dapo mo konko do yoku
0: aji dada
1: alaji oko mero oko asumo wu eniyan to lo mo ka tori mo ka se alaji

suba dan zamanin ki wajen yaji ba ai kamar ke ba kuma zamanin ki wajen kyauta ba ai kamar ke ba haka zamanin ki wajen kyawo ba ai kamar ke ba iwa sarauni alu Ile mi ki le fi ni na tuba aya he